and we are Sunday special. Emutu, ebi a nekra, no kwase baby dimutu obi. Awu ne mecho no kwase baby chele kakra. Akoje baby ehu. Oni akodo nkwe bi akoshe baby na mu chele kakra. Edu Sunday sano a. Sa o yesa eye. Tele bi na odo dofu bi ko pe baby tina na my joy. What you say?